0: beaucoup, tu m'as dit 3-2 qui dit de Ayane comme ça. Merci beaucoup. Il est 6h33 minutes. Il est temps de suivre l'émission ici de la Centrafrique avec Emmanuel Samboulifis et son invité Xavier Mbembélé sur les causes de la migration des Mbororo.
1: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
2: j'ai été élu à double reprise.
3: Dès notre accession à l'indépendance,
4: Wakanda a mené une lutte.
5: Ici, la Centrafrique.
6: Dosso. Bay Africa.
7: Ibarazo kwa sha ikema dafonono ndekeluka yekenati useka pati kwa singa mba iti Bay Africa ti ingasula si yekesara teneti gunda cha mbururu nga na lingo chala na ubongishari. Lasu inala yekeba yeswa yekena gunda ti atambula wala migration cha mbururu nga tungana nyesi ala lilani na ubongishari.
5: Isi la Centrafrique.
6: Dosso. Bay Africa.
7: Kutara zavi mbili, aike muma boko nambi nati kwa singa su, kutara ibarala.
3: Ibarala mingi Emmanuel Samboulifis, ibaraa wa mango dafono nondeke luka.
7: Nyela ike na gunda ti atambula susi a mbururu atambula ngbi si alagali laso na ubongisharinye.
3: Singila, gunda ti yeso apusu a mbururu si ala mutambula ngbi si ala sina kodro ti a gunda ni ake mingi. Kojoni ala inga ake a zuti batango bagara. E na akwa singa suwa ombiri mbigu fariti tena tene ba akiazu suwa alake duti plus oko pepe e alake tambula nyela alake tambula ti gingoni alake gi ndoso njoni pere titene nyamatiala te isu alake gila a pere pendera pere titene nyamatiala te ndoso si ngu akeda si abagaratiala alimbi titene atesi alakono pendre use yeso a titene adikoni ake a kubela. Meni ndoso ala ke duchi da moba, amena kubela ake ti na popoti anyamasu ala ke bata. E ton anyamani atonda ti kuingo nikbani nikbani nikbanga tiso, ala ke nambeni yeti sarango nyape, ala ke londo nandoni ti gimbeni ndo ti gweda. Ti tene nyamati ala ni a kui kwe pepe. Meni ota rezoni ake so, defa nandoso ala keda a kota zo si ati kodroni so la keda de fois ke wunda na la mbenya kofro titen ala futa e ala futa ningi de fois mo bang a kofro ni so ke wunda so ake kono ya mbena gu meme ti wunda abagara so na titiala e comme yini anemingi wenga mo ke bambe la tonga so ala mutia la lege ala on ala on mogati si so ala roa bagara ti ala kwe ala mulege ala on e mbeni a rezoni ake so de fois mango tere na popo tiala azuti batango nyama de fois ala matere na popo tiala pe e tonga yu asi tonga so moke ba mbeni ake zitere tiala si ala ona mbeni ndo e ti mwinzi nani moke ba tene bien ake azu so a ira na ngati mwinzi wa tene anumad ala ke duti plas okwa pe e ambururu tonga ala duti plas okwa ala pekiti tina asara ye ti ngu oko, ti gona ngu ota, metona mba ngu ota, ala ngba na plas ni jusqu'à ngu oku, ça veut dire que ala ke gi, akode kwe, ti tene ala ngba, tine ala sedentarize te fia la don, ala ngba ndosu, ala fayaka e ala batanyama. Mena ta pandemi moke ba, ti lo ngu oko, ti tina ngu ota, ala ninga ndunya we, ala batene peri ake ankor mingi ape, e ala obliki tina ala lundu ala on. E mbeni yesu asara si ala ke on, agona mbeni ndo akesu na tapande mba na mbeki ti kodroti yendo su agbaku akeda. E tona ala gana nyamati ala asinduru na agbaku su mbeni ngungu akeda su eritulu ake mutete. E mutete su tona na lukbo bagara ake gana kubela na tereti abagara ni e amburu ndo su ala kekbe a ndo su baku akeda ndali tisu mutete su ake saranjoni na abagara ni pepe.
7: Mela li na korosi ti Bay Africa tunga nanye, nga tunga nanye si kojo ardu azalu na ubongishari nga aiki na ngutinye.
3: Singo ti a mbururu na kodro tie abagigi na popoti kozo birati yimo bimba mbi jusqu'à nango isu use birati yimo bimba kozo birati yimo bimba tondani nango sake ko ngbambungumba ya nandoni baloko na osho mbi si awunji nango sake ko ngbambungumba ya nandoni baloko na miambe 1914-1918 e use bira atondani nango sake ko ngbambungumba nandoni balota nangumba ya donc ala bango isu alondo na kozo bira so azamani lak na gundani si na use bira so lako gi azamani lak na gundani akena ngo iso si ambururu a tondati gangoni na kodruti be Afrika mbi dabena kozo bira ti gi mobimba ngbangatinye bitene fade na aiti akwa singa so alondo ti ongoni bitene ba moiti wara ambururu mogwe na mbege ti toti Kamerun mbrimbi na ndoti plateau ti Adamawa ndoso kasi molimbi ti wara ambururu bani bani menango iso sese so ambururu agadushida ake sese so azamani azama boko na ndoni don agato wana koloni allemande enango iso bira kozo bira ti gi mobimba tondani mobando so azamani ake gwe na tereti ambururu ni ti baton ne si ala peti munda la iso erne effort de guerre nyela ala peti sara ti tene amunda la ngangu ti tene ala ti bira so ake iso azangia kwe na beti a ambururu so ake fade na mbege ni pepe e do so ala ke baton ne si ala londo e na lundungoni ala ke ga na mbege ti du ti kodrotie primbe na mbege ti abukaranga na mbege ti na namambere ndusuka piri akeda ngu akeda e na gango na mbege ti kodrotie biani mokeba ala ke kpe sese so azamani aligia nandoni na ngoi so ala lifade na mbege ti kodrotie ake amunju français si alibia na ndoti kodroti ubangishari ina bangondo ti amunju français ala kengafa de nduru tiyeda titene ambururuso agafa de na mbege ni gepepe deja na ngusa kio kongbangunguma na ndi baloko na ushu na gango ti ala ala timbitere na a bayakara so ake na mbege ti na namambere e ala kefa de nduru tiyeda titene ambururu aga na ndoso si ala ke dushita pepe kozo yini la useni a munju français alanga ko akanga fade nduruti da titene a mbururu aganga fade na mbege ni gepepe me nango iniso mokeba a compagnie concessionnaire akeda amenango yakeda ala ke sara matanga e tonga aga ti sara matanga ala besoin anyama ala ke obligé ti goti bando na mbege ti mbururu ti munyamani na mbege ti ala e yeke na yeke mokeba ala gande ti yeda titene ala ga duchi na maka so akambi e na kodro ti Kamerun don kozo gango ti ala la si amwala azando so me ini angbanga gi tonga so mbi tonga na si na ngoi so si kodro ti agande ti wara dipanasi mokeba legi akezia ndeli titene ambururu so atonda ti lingoni na kodro ti e
7: me a kodro komanda wala si ala lida kojo na ubongishari
3: biani a kozo asango su ewara alundu na mbege ti André Gide mbigo fade mbitene André Gide lo su lo ke écrivain e na ti tambula ti lo su amulu asi na mbege ti Carnot Boire si lo gumbi jusqu'à na mbege ti Tchadka lo su mbeti e lo tentene na ndö ti ambururu so afa ke ambururu déjà na ngoi so eke na ngu saki oko ngbangbungumba na ndöni baluse na oko 1921 e alege atonda ti mungo ya ti kodro ti ubangishari kutukutu atonda ti tambulangoni na ya ti ubangishari na gbe ti gouverneur Lamblin e ni la si amu lege na André Gide titene lo tambula lo on na mbege ti mbaiki lo go jusqu'à na nola lo ga berbira ti Carnot si lo on na Boire si lo gwe jusqu'à na mbege ti Tchad si lo kiri na bangi si lo mu lege lo kiri na kodro si lo la France e donc azo so wara kozo information so ake a André Gide la lo sigi na ni na ndö ti kodro ti e donc déjà na mbege ti haute sanga déjà ambururu asi fade ka kuanga ti so na singo ti lo ka lo wara ala na ambarata e puis na abongo so ala yeke dua kota bongo ti ala so lo timbi na ala lege oko don mambere so haute sanga tongaso ayeke oko ti mbeni préfecture so ambururu asi fade da use préfecture ni ayeke préfecture ti na namambere e na mbege ti na namambere moko waranga ala lege oko moke waranga ala na mbege ti wampendi. Natapa ndeni moke ba, mbeni mara ti ambururu, so iritiala ke jafun, so kete linya itiala ni ake, linya ti dakanku. Ala labia ni na iti tambula tiala ala sifade na mbege ti bokaranga, e akozo ama kunji wala a ardo sosi agande ti yida titina ala dutika ake ardo gada gana ardo bu don ala sola si aza ala sifade nambegi nika e a ardo sombi londo ti dingo irtiala ndoso ala gatene atene ba baba tiala ake azu so gunda tiala alundu na kete kodro su irini ake yola su ake nambegi ti Nigeria nduruna Cameroon ka e ake nambege ti yola Nigeria la si ala gangbi si ala sifade nambege ti ngaundere si yeke yeke na ngaundere si ala gande ti si na kodro ti na ngusa kioko ngbangbungumba ya na ndoni balu use na okutonga so
7: singila mingi ezavye mbembele use kapa ti kwa singa mba iti be Afrika ti yenga so eke lutige e kukapa na ala kikereke na oko ngbunga so ti ba bangondu ti administration colonial na nduti singo ti ambururu na ubangishari
0: imunga singila na Emmanuel Tsambulifis kwa singa so eke ndoso be Afrika mpasa ti tenazo mamba iti kodro ti la nando susi yele kita nando biso yike kia nambage ti linga e kuna linga mga chimini tombila kita nando teneti mango terena linga

0: kube ati shunga wuzo wala afale tiseni somo limbi ti wana lenge ti sango li soroti kubu andu azo kutu na ndoti dunia mubimba.
1: Tiba tatere tala tungana ala iti sara li soroti kubu alimbi ala yuporo. Nga ala buina danganga tiba ya timene tala.
0: Na be Afrika wali ota na pokuchu wali palako akikui lako lako na tingu oko teneti zingongo na ati undingoni. So ala kisarani na ati aminango boso akina lege ni pepe.
1: Na yata mbina kbaleni alimbi tizingo na yati walini tungana asara li soroti kubu na terechilo na ngangu walanga tungana ngoni ayekebe ni kbalenda li ti fini ti mama tingoni. Ala gwe lakwe na adanganga su ayekinduru na ala ngali ti wara ambe na mungo maboko.
0: Leke rongere ti dungo ayekebe ni yeso simuli mbiti sarati inga tonga na yen lawa simuli mbiti wara amulengi. Warango amina bacha ngobo tika ngango legi na mungo ngo ayeke lako lako singi singi na acha danganga.
1: Na lege ti kwengondia alingi ti zingo na yati wali tungana asara li soroti kubu na terechilo na ngangu wala tungana ngoni akono na yati dani pepesi asara yenga balako na use wanganga alingi ti muyanga ti tene azingoni tungana tiso sindia afa.
0: Tene ngotene tiseni ti li soroti kubu ayeke pendere isi yanga ti itene tene ibata tere ti i imusango na pupu ti i.
1: So ayeke tongombela ti bungbi so ayeke na gbe ti leta pepe kwam mamoko na mamoko na ndoko agbe na gbe aso abateni ti seni na mungo mamoko na lege ti koforo ti UNFPA. Wabe Afrika ti walinga na tikoli, kobela ti kolera ayeke mundo na yako drotie.
2: Kolera ayeke mbeni soni kobela so ayeke gana lege ti sasa angana lege ti dengo. Tongana za tongana tere ti mo iyo pepe na ya ti kete ngoye mo eke kui. Ayeke mu kobela ti kolera na lege ti mbeni zo so ayeke na kobela ni na lege ti azende ti lo na lege ti akungba so lo kpu wara asioni ngu na akobe so ayeke na lege ni pepe.
1: Ti bata tere ti ala, ti bata siwa ti ala wala ti bata ndo so ala eke da, ala sukula maboko ti ala lakue na nzoni ngu na savon wala na mburu ti wa kozo ti tene ala tokobe, kozo ti tene ala teye, kozo ti tene ala mu kobe na molenge wala na peko ti so si ala gue na da ti zende. Ala yongi nzoni ngu wala ngu so si atuku yoro na ya ni. Ala kworo lakue peko ti akobe ti ala kozo ni na ala bata yanga ni lakue na kangango ni. Ala gue ngi na ando ti zende ti ala sara zende da na ala bata ni nzoni. Ala bi azende ti amolenge na ndo ti bingo zende na ala bata maboko ti ala nzoni. Tongana sasa asara ala ala gue iyo na danganga so ayeke nduru.
2: Ndali ti kpale kue ti seni e piki asinga senge senge na nzoroko so ayeke duzuduzu.
1: Kobela ti kolera ayeke fa zo iyo. Pingo tere ayeke so afini. So ayeke tongombela ti ndoko agbe na gbe so abateni ti seni nga na azo so ayeke mu maboko na lo.

0: Yamingi Mungalimbi Yambaton son Nando da Fonde Kelukati en Fasu Waterna Chancela Dorian Ponukudun El Tindo Kwasinga Chibanda Terre, Chancela Ibarala la Sole Kitenten Andotien.
1: Ibarala Ursula, Ibarra Zukwe, Tiengaso, Yeke Saratane Mingi Nanuchi Ashunia Sango, Nana Ashunia Limoso eke on mingi andochi banda sango na Be Africa.
0: Rajundi Keluka
2: Bezangunga Dali Chikanda Terre.
1: Nando teneti se dutiso atia na mbageti banga tochi kodrotiye bena ina cha langu so ashoni asango aike omingi nando chikbana tarai so aike gana gingo bena beti anzo nando chi Facebook, WhatsApp wala TikTok zo koko aike kenbi asango so beti lwa ye ameninga aike saratene so beti la ye nandbeni ngasi ameni aike gindani pepe si ala aike kanbi pekoni nandani tongana e gindachi asango so nzoni mingi ti asango nga na alimoso aike on aike limochi aye so si abagi gina be Afrika Pepe, natongana igingondati asango wala alimoso, mingi ti alimoni, eke limoti ayesusi abagi gina be Afrika ge pepe, me eke angbeni alimoti ambena ayesusi abagi gina yati ambeni akodro wande, si azo agwamuni akironani afani abatene, eke limoti ayesusi eke bagi gina ndembiso, nambage ti banga torti kodro ti be Afrika, na eke kambini nanduti agbanda tere, na tapandeni eke amina limoso eke omingi na yata lango so, so afazo so eke ke tiribira na popotala na bongo cha tugu so abatene eke aisusi eke bagina ndimbisu na mbage ti amdafok andaka eke alimosusi eke na yako tiba na yesu eke bagina ndimbisu na mbage kapepe eke legi okonga na nutenti sini susi amini atene wala ashunia sango eke on so afatene abatene awara amini ambu machi kobela na be Afrika ge si eke omigi na dochi kwa na terayen na eke bimbeto na bechazo baleni eke tiso ashunia sango so na ashonia limoso eke on iyo mingi ya on tatene yeso eke mulegi kopepe na alaso eke sara kusala ti gingonda ti asango so chitene awara tatene ni iyo aankwa tongana awa gosinga so eke ginda ti asango asara kusala chitene akiri na tatene ni andaka ashoni asango so a on iyo ngasi azo amana bena ni awe ndani lo so na legi yen si ilingbi titene ibata tara ti nzoni si ilingbi titina ya ti akpale ti ashoni asango so pepe kojoni eke nzoni igbuli ti tongana iwara mini sango iginda ni kojoni si ikangbi ni na iundanga tara ti zwala asara sango so sango ni alondo na nduwa eske ameni adafonono wala ambeti sango asara tena ndoninga tongana si imba akingo tena unda ti so kue aluti pepe eke nzoni isara ange na asango so kue si eke on ti za mbito wala ti gana gingo be alimoso si iba na ndo ti gbenda sango si eke mu vundu na imingi ngana amini asango so si alingbi titene agana vundu na be ti eke mingi ni eke sara ni titene apusu i titene isara tene wala ikangbi ni iyo me eke titene amu na i anzoni asango pepe nila aike nzoni ibatana liti so ashoni sango alingbi ti gana akpale na ya ti gigi ti zo shoni sango alingbi ti sara si ya ti meni sewa akangbi lo lingbi ti bivundu ga ti gana kangbi na ya ti mbeni agbata wala lo lingbi titene lo ga na mango tere pepe na popo ti azo na ndö ti ayesu si ayeke bagigi na ndembesu na ya ti akita kodro ti be Afrika ayeke nzoni li ti azi lendale na asango kue so si ayeke on tenë ti na ngoi so asango ayeke on mingi nga si ilingbi ti hinga pepe asango wala ayeke tatene nga si asango wala si ayeke tatene pepe ayeke nzoni igbuli ti hinga iginda ti asango ni kulu si ikangbi na popo ti e ayeke ndani la ikiri dabe i kulu si iza mbeni sango na ndö ti gbe na tere wala kulu si ikangbi mbeni sango na azo so ayeke nduru na e ayeke nzoni iginda ni koju ni si ilingbi ti kangbi ti mä na bena ni nga si ikangbi ni ekiri singila na ala kue so si ado ti nduru fade si ama e ayeke wara tere na ala agi na hinga ti peko
0: Radio Ndikeluka, votre météo.

na dati wa kwani so ake mbumbu na pekoti ex Lisbonne na vakati ya pele 2 singa bugirata si wasungu so amatu kwani so tene ala kamina so to kwana limbiti tina metala mbeni to kwani alunu na mbageti so leke mokunzi ti bumbi ingna msumbe Sumbe, soit que Pakara Banafio Jean Lamy, le gars qu'on a assez warima, auré assez wakweko, Banafio Ngaisona, a batia sewa, la bumbiangata ton son, a kota vundusia la fa, teneti kwati, o kota la soa, yikwane broutonga soa, ki rima, auré Emmanuel, tiringa bio le neriti roy, loa yikwana la poste, soa londoti on sola, mbungati bi, na pokosmindo kobela, afana sewa songata la bumbi teneti vunduni, na dati wakwani veni soa, ke navakati cité de la paix la mbageti secteur ti avikomso ayomingi pepe na cave yaya atene ba kengo bini aketamorane na langoti kekereke biko utaso na datasi wantu ntene fanigi singa biko shonande awe amina matanga kwa kitamora to soso mlango zapa si ona nande tite na golu na kete kodro soa ke ferme chase wana ke dambageti busambo ndiki ti gongo na sakai agugi rata la kweso ya matokwa so ti kamina la soto kwani aketiala bani to kwani tenja se watono ngana kutu Asewa ibugirata la nga kutu Asewa ludege Ngar soum Ala fatene ti kwa ti tono ester Solo wara kwa lango shoti nze so Na pokoti mini nda uti lege Atene bani bumbi tene ti vunduni na damala Na damala su abando Lena lena don busko Lango ti kekireke la se matanga ki tambora Tene ti lungo kwani ti fangaso Kengo binalimbi ti tambora la so la Andati asewa nisu ifaso Asewa so ibugirata so amato kwani Ti tene akangbini Mbani to kwani tene gwe keke iluti on tete meka pachi kusala nde ake tene ti asewa Diogo, asewa Kembe, asewa Gonundi, Logba, Golo, Azugu, ake akbacha sewa en, siala bumbi yanga chala toso, na kuta vunduni mingi na vete chala siala fatene ti kwa ti baba chala oko chala Andre Diogo, atene babir luki kontable wa luki na ndukusa atene ti abando tene ti nginza ndukwa cinema numerique la, ndukwa sa abando nagbeti leta pepe. Logo dati tene lo wari kwa na la inga soa onsula non dimanche sula na mbageti danga komunote ki pekoti mini nda uti legi ton sula si lo nga tene lo wara kwa niso ani bumbi tene ti vunduni na kombaton mbumbi ndoni ake na legeti tendresse si tokwaso atene ba gugera tsa se wasongo kweso ama tokwani so takamina so tokona tsala mbeni tokwa ke wanda wasafa na aita kwe wasi wakwe lango wasi kisigiande na kwani mbani tokwani tene tsa se wakinga Asi wa bate, asi wa nduba, ala sara tukwani, ala fana, asi wa songo chala na kwa tati pungi kwa drowande. Tenchi kwa chio kwa chala kenga bate narcisse. Anga biro na ereti inta, lwa kwa andanga komunitaire na pokoti imbeni ndoro kobela. Ateni tokwa soa gomingi na mbageti asi wa muno, nga ikose doraze kwa na kwa tati pungigi. Aguna mbageti ndumba krisyon, soa kena bosangwa. Aguna mbageti ndumba silvan, soa kena mbageti chanti kulu, mbageti karnola. Si afanga na ase wasungo kwa ya teneba lango titi kumona kwana kitambora ande kekereke ya kiona nina mbage tindere sofe matase wana ekapika 26 na ligi chibuali chifasu kengobini alimbi chitambora laso tiagu gerati yazo kweso amato kwa niso titene ala kangbina laso si tukwani ake tiala tokwa titene awa tokwa chala na dafonde kiluka igu gantala utana bichile ti isi angba tonsume mbunga ki mbunga na dafonde kiluka fadea tanganiso angba so alimbi chi warani na mbunga piko chibe komite fadea soye mwote chime kusala jano

vergeture ake sokisi ake sigina tereti zo sosi zoro konya kendende ake mingi nika nanduti ya tizo na tereti ya tizo nanduti quiz na tereti mbunda wala nanduti me tonga na si zo akono mingi wala tonga na lweki na gres na si tereti lo mingi anzoro koso ake sigi si tonga na sigi alimbila kwa pepeti tenesi agrisa tonga na zoni akono uwala tonga na wali ya mungo na pekoni ake sigi singa tonga na zoni ake sa

0: Ok, bale gi tene ti so aduwa on lo ti le gini na pe koni sulani ale ki anime aninga pepe nga tene ti dengo ngbanga gbeni gbe soke ba tene ti dengo ngbanga si atene ba lo zimi ne kapa ti beme ngondo awe ti tene tonga so ala so bila na kpali wala so mamboko na la na mbege ti akpali sulani ba gigi na mbege ti akodoko manda tonga na ti ombo munga na ti vakaga alimbi ti tene tonga so abi mamboko na ndo ti ala sango ti awango ro ndembo ti zangi ake ndembo ti gango walumbi ti awali na mbege ti le ti gbata ti bongesi tonani mbeni kekere yeke tongaso so na mbege ti centre Martin Ngoku ngbonga use horizon basketball club ayeke wara terrain na galactique viko oku gi na oko ngbonga so castor city ayeke wara terrain na abeille kapa ti amala kuso aba gigi na pekoni so ngu uta aba gigi pepe ayeke andro asango ti ngbonga ba lako singila mingi na ala kuso si amani jefferson ibanga yeke na tango ti hungo tere amolenge ayeke na hungo tere tongaso na angada ayeke lekere ala tongana na ti ngoi so tene tongaso si ala grise ambeti so ala manda pepe nga tongana fini kapa na ga ti zi ala ngbaa na ngangu
1: singila mingi martial ayeke mama tënë so si ga ti pikande patara na gene ti na ndöni la me kuzo ni yeke ma munzoko so mabeya na bendi axela osi yeke wara ande tere tënë ti kuasenga atënë na yanga ti amolenge ti kodro

0: Africa. Na chiba vaka ukuchi bongi eke ala so eke ona ru madusi eke dimatere. Mbangati soli geni abuba mingi eke na gundati pali andao nga sarasi ongo yambatia zo nga na akunga eke pepe na ngu iti pika ngo chingunza pasu. Ndemboti gere eke andemboti wichem de final ti kapa baluse na otati kanguchi ngwati dunia mbimbasi angwati tambula. Iyo nanda preso koroti Amerika ti na dawati Belgique ngu ushu na oko nangunga uku Argentina eke timbiande na Egypt si nangunga gumbaya ti Laquila Suisse eke timbichulu na Colombie Biri Portugal sigina tingia na waya eke Espanya ya kinda lungu oko na para. Nina Vertian Niabode, iki on a la singani.
1: Singila mingi manut sambalifi, sofade fade soande sui, on a tiambe titi matanga tidungo.

0: Wabei Afrika ti walinga na tikoli, kubela ti kolera aiki mundu na ya kodrotie.
1: Kolera aiki menisoni kubela zo aiki gana legeti sasanga na legeti dengo. Tonga naza tonga natirati mo iyo pepe na atiki tengo imo iki kui. Aiki mu kubela ti kolera na legeti mbeni zoso aiki na kubela ni, na legeti zende tilo, na legeti akumba solo bu, wara asioningu na akobesu aiki na legeti pepe.
0: Tiba tatere chala, tiba tasiwa chala wala tiba tandusu ale ikida, ala sukula mamboko chala lakwe na nzoningu na savon, wala nambu uchiwa kuzuntitene ala tokobe, kuzuntitene ala teye, kuzuntitene ala mukobe na mulenge wala napekoti sosi ala guna dati zende. Ala yongi nzoningu wala ngu sosi atuku yorona yani. Ala kworo lakwe pekocha kobe chala kuzuni na ala bata yangani lakwe na kangangoni. Ala gwingi na ando ti zende siala sara zende da na ala bata ni nzoni. Ala bi azende ta mulenge na ndo ti bingo zende na ala bata mamboko chala nzoni. Tunga na sasa asara ala ala gu iyo na danganga so aikinduro.
1: Dalti kwale kuti seni ipika singa senge senge na nzo wako so aiki duz duz.
0: Kobe la ti kolera aiki fazo iyo. Pingo tere aiki so afini. So aiki tongo mbelati ndo kwa ibenagwe sabate nti seni. Nga nazo so aiki muma boko nalu.

0: biso azamani azama boko na ndoni don agat wana koloni allemande elango iso bira cause of bira tiki mobimba atondani mobando so azamani akegwe na tereti ambururuni tibatonesi ala petit munda la iso erne effort de guerre nyela ala petit sarati tene amunda la nganguti tene ala tiri bira so ake iso azangia kwe na beti a ambururu so ake fade na mbege ni pepe e to so ala ke batonesi ala londo e na londongoni ala ke ga na mbege ti du ti kodroti primbi na mbege ti abukaranga na mbege ti na namambere ndusuka piri akeda ngu akeda e na gango na mbege ti kodroti biani mokeba ala ke pe sesesu azamani aligya nandoni na ngoi so ala lifade na mbege ti kodroti ake amunju français si aligya nandoti kodroti u bangishari e na bangondo ti amunju français ala kengafade nduru tiyeda titene ambururuso agafade na mbege ni gepepe deja na ngusa ki oko ngbangu ngumba na ndi baloko na ushu na gango ti ala ala timbitere na a bayakara so ake na mbege ti na namambere e ala kefade nduru tiyeda titene ambururu aga nandoso si ala ke duchi da pepe kozo yini la useni a munju français alanga ko akanga fade nduruti da titene a mbururu aganga fade na mbege ni gepepe me nango iniso mokeba a compagnie concessionnaire akeda amenango yakeda ala ke sara matanga e tongana agati sara matanga ala besoin anyama yara ke obligé tigoti bando na mbege ti mbururu ti munyamani na mbege ti ala e yeke na yeke mokeba ala gande ti yeda titene ala ga duchi na maka so akambi i na kodroti Cameroun donc kozo gango ti alala si amwala azandusu me ini angbanga gitonga so mbi tongana sina ngo isu si kodroti agande ti wara dipanasi mokeba legi akeziande litene ambururusu atonda ti lingoni na kodroti
1: me a kodro komanda wala si ala lida kojo na ubongishari
0: biani a kozo asangosu ewara alondo na mbege ti André Gide mbego fade mbitene André Gide lo su lo ke écrivain e na ti tambula ti lo su amu lo asi na mbege ti Carnot Boire si lo Gombi jusqu'à na mbege ti Tchadka lo su mbeti e ye lo tenetene na ndö ti ambururu so afa ke ambururu déjà na ngoi so e yeke na ngu saki oko ngbangu ngumba na ndöni baluse na oko 1921 e alege atonda ti mungo ya ti kodro ti ubangishari kutukutu atonda ti tambulangoni na ya ti ubangishari na gbe ti gouverneur Lamblin e ndi laasi amu lege na André Gide titene lo tambula lo on na mbege ti mbai ki logo jusqu'à na nola lo ga berbira ti Carnot si lo on na Boire si lo Gue jusqu'à na na mbege ti Tchad si lo kiri na bangi si lo mu lege lo kiri na kodro si lo la France e donc azo so wara kodro information so ake a André Gide la lo sigi na ni na ndö ti kodro ti ye donc déjà na mbege ti haute sanga déjà ambururu asi fade ka gbanga ti so na singo ti lo ka lo wara ala na ambarata e puis na abongo so ala yeke yâ kota bongo ti ala so lo timbi na ala lege oko donc mambe ye so haute sanga tongaso ayeke oko ti mbeni préfecture so ambururu asi fade da use préfecture ni ayeke préfecture ti na namambere e na mbege ti na namambere moke wara nga ala lege oko moke wara nga ala na mbege ti wampende na tapande ni moke ba mbeni mara ti ambururu so iri ti ala yeke gia fun so kete lignage ti ala ni ayeke lignage ti dakanko ala la biani na ye ti tambula ti ala ala si fade na mbege ti bokaranga e akozo amakonji wala ardo so si agande ti yeda titene ala duti ka ayeke ardo gada nga na ardo bo donc ala so la si aza ala si fade na mbege ni ka e ardo so mbi londo ti dengo iri ti ala ndo so ala ga atene atene ba babâ ti ala ayeke azo so gonda ti ala alondo na kete kodro so iri ni ayeke yola so ayeke na mbege ti Nigeria nduru na Cameroun ka e ayeke na mbege ti yola Nigeria la si ala ga ngbi si ala si fade na mbege ti ngaundere si yeke yeke na ngaundere si ala ga ande ti si na kodro ti ye na ngu saki oko ngbangbu ngumba ya na ndöni balu use na oku tongaso
1: singila mingi Xavier Mbembele use kapa ti kua singa mbai ti beafrika ti yenga so ayeke luti ge e ku kapa na ala gi kekereke na oko ngbungaso ti ba bangondo ti administration

0: koloniale na ndutie singoti ambururu na ubongishari
1: singila mingi nala emane samboli na genitala amuni pasa na pokosi mbaisuima titimbi tere na jefason sikaraba na genitso kensi kwa singa tinzoni dusi tongana ima fadi gwande na semina kusala lakwe na luda flan de kiluka
2: kachu ndi kiluka wango tinzoni dusi
3: ala kwa amune wango ima
4: Wanganga Valentin Nibanga Ibarala.
5: Ibarala Mwamingi Jefferson.
4: Laso nati kwa singati inaleke kiriti tene tene na ndoti paliti kubila ti kulira sosi ya yeda sosi tatene akina kodro ti ya weso paliti kubila so ekina ndoa situasyoni laso na be Afrika kitonga na ye.
5: Kubila so iwarani na yati district sanitaire ti bimbo ngana ti mbaiki. Na district sanitaire ti bimbo ake toujours ake surtout na ka kodro so kwa akina tere tingu. Tulo na nzimba tiko sina aboka sina kodro so kwa kana na tere tingu awaranga se kubira suna mbage ti disiti mbae ki mbrimbri na mbage ti mongumba ki akodro so si pour la plupart osu na tere tingu donc ba kando so si awara kubira so dala et puis nande mesu na mogisa atene anho deja zo ngbangbu si awa so si awara kubira so na tere tala mawana ke ti so ambena ita onga awa balu se so si awara kui na yati na tere ti kubira so
4: mais est-ce que ndo kwa ti bene bia so abatene ti singi ya zambi na mesure na sisi awa
5: ndo kwa ti singi na zadi ya mesure na sisi awa nile ingwa ti tombela na menge ti kodro itene ayike njuni isukula mpoko ti na ngo ikwe na savonga na ngu ngu so ayike coulante mbidi tene tonga na ngu ake na yati butu isukula mpoko ti tene ayike ape me to ye to ngu na yati so ngu na ngba na yati so wana yati meni basine si zo kuâ kasuka mpoko lo na ya ni so ayeke njoni kode pepe risque ayeke da mingi ma yati so mbi peut ti na makobele atere ti mbi kasuka mpoko ti mbi na yati ngu so awe déposer ma congo na yati ngu ni mbeni mba ti mbi so kasuka mpoko ti mboko lo na peko na yati ngu so lo risque ti wara kobela so ayeke njoni tui utilise buta le plus simple mo so mo na robinet c'est bon mo suka mpoko mo na lege ti robinet so tamo yengana ni pepe buta ayeke plus simple comme ça ngu ni ayeke sowa ti lo bian ni bian
4: kala so so tongana e si awa be afrika peut ti mu maboko ti tene akanga lege na kpale ti kobela so
5: ti tene e kanga lege na yeke kobela so tongaso fa mbi tene akoni la ayeke njoni e sukula mpoko ti e lako na ngu na sa avant ayeke njoni inyo ngu so ayeke potable mbi tene clair pepe parce que ngu so kuâ ayeke clair ayeke forcement ayeke potable ape mbi tene il faut inyo ngu so ayeke potable fade peut-être mo peut ti hunda mo tene mbeka wara ngu ti potable ni tongana ye mbi na mbi fa fada ndo so ayeke njoni e kporo ngu so jusqu'à nzeri ngbonga balota e descend na ngu so tawana angba na yanga tawana angba na kanga ngo ni tongana ngu so adependre awe e lingbi tene nyonso kpale ayeke da pepe mo so si mo yanga na pasa ti wara acomprimé ti clore wara ti akuâ tapu te mo bi na ya ti ngu so si e mo nyoni tene nga ayeke da pepe ayeke njoni tene tongana mo mu wara kobe ye so ayeke crédité mbi fa wana salade cocombre ou bien le ti fruit parce que mbi ba na ndembe so e ba mango ayeke da citron ayeke da kozoni kue e fu mo sukula lo propre awe si mo lingbi tene mo te ni fu mo sukula ye so kozoni si mo te nga na lege ti kobe tongana mo to kobe faut que mo to kobe ni mo amu njoni bon na place so yeke so kpale ayeda parce que mingi ayeba mama ti be afrika to kobe pendere mingi kobe na amu pendere si e te ga ite kobe ni fo e te kobe na ngba na wani si e te e za kobe na adedengo si e te ape uta kobe alango ndo ahon ti tene kozo ti tene e te ni ayeke njoni e chauffer kpoko na awe si mbi tene e te ba atene so mbi peut ete mbi ajoute na ye sa e puis mbeni ye aussi tongani sa azende na sese wara na ya ti bale pepe ayeke njoni kue sa azende na ya ti du ti cabinet ye so lingbi tene sara si e ta e na e kanga lege hio na mbuma ti kolera so na ndembe so ayeke nok kpoki na ya ti kodro so na
4: me na tere ti nzoroko ti sasango ni na dengo ni mingimingi so est ce que mbeni nzoroko ayeke da so si abani ape ti hinga e cuba komo singo ti kolera ni la
5: kuta nzeroko ni ayeke sasa mo deni so tongana mo ba ni awe ayeke njoni mo kpe yo loro hio na danganga kuta nzoroko ni aso mais c'est vrai ambe na nzoroko ambe na nzoroko nde ayeke da yeke so si mo ba tamo sasa so nyen asi moko woko ya ti mo ayeke so et puis ye so ayeke si na mo ye so iri na yanga ti kuâ ti tene déshydratation ayeke so ngu ahunzu na atere ti mo kue awe puis aga na mo problème ti wungo ni aga na mo gba ti kpale gba ti problème ti seni et puis après aninga pepe kui aga na peko ni
4: me na ya ti pikango mbeni patara ti fade na ala tene so si tongana zo atonda ti sasa na dengo ni so aninga mingi ape lo peut ti wara kuâ so nda na yeke
5: nda na yeke ti so sasa na ayeki ngu ita wago singa sasa na ayeki ngu tongo mo ga ti sasa so yeke ngu la yeke sikri na tere ti mo alors que mo hinga tere ti azo tongana ngu ayeke da pepe mbi ye tene tabo 60% ti poids ti zo ayeke ngu so ayeke na ti tere ti lo me tongana ngu so ahon mo sasa ni asigi kue awe si mo remplace ni hio pepe ake gana mokui.
4: Menango yuwala zwa pechi guna na danganga.
5: Jiso si sasa a komanse lwa wake ndiro peloro yyo lo konan la ganga. Lungwane na yanga da pepe.
4: Wanganga Valentin Nibanga ikina la singila.
5: Bila mikina mo singila Jefferson.
1: Singila ngana zo sose ya soba da flan de kilo kakima kwa kapa ni nata kwa siga nata tongo mila cha kapa ndende se onando da flan so kishimu ibarala koto wandi ibarala nata ndo waka na koto kala kama ibarala ala yama ashore mina ye lipa chonu gula.

0: Wabi Afrika tiwa linga na tikoli, kubela ti kolera aiki mundu na yakodrochie.
1: Kolera aiki menisoni kubela so aiki gana legeti sasaranga na legeti dengo. Tonga naza tonga na tereti mo iyo pepe na ati kitengo imo iki kui. Aiki mu kubela ti kolera na legeti menisu so aiki na kubela ni na legeti zende tilo na legeti akumba so lo bu wara asioningu na akobe so aiki na legeti pepe.
0: Tibata tereti ala, tibata siwa tala wala tibata ndusu alekida, ala sukula mambo kota la kwe na zoningu na savon. Wala nambu uchiwa kuzumtitene ala tokobe, kuzumtitene ala teye, kuzumtitene ala mukobe na mulenge wala napekoti sosi ala guna dati zende. Ala yongi nzoningu wala ngu sosi atuku yorona yani. Ala kwa rolakwe pekocha kobe tala kuzuni na ala bata yangani lakwe na kangangoni. Ala gungi na andu ti zende si ala sara zende da na ala bata ninzoni. Ala bi azende tamulenge na andu ti bingo zende na ala bata mamboko tala nzoni. Tonga na sasa asara ala ala gu iyo na danganganso aikinduro.
1: Dali ti kwa li kweti seni ipika singa senge senge na nzo wako so aiki 12-12.
0: Kobe la ti kolera aiki fazo iyo. Pingo tere aiki so afini. So aiki tongo belatindu kwa ibenagwe sabate nti seni, gana zo so aiki mwuma boko na lu.

0: izengbala kwenza unika nguna tiko singa laso na be Africa. Bonga umene na ina batati bongi warako munga suna vakaka ikimasa nguti ondia vila bisayo avila ibarala
1: ibarala itrisaya ibara zoku alitia sangoni. Na pekoti so watati amda foka kirna boko cha turugu tibe Afrika azo so akwendo chala to dati kiri si tenzi uji chala aike ngangu aleke ma tongo mbega chala na chasangosu. Na pekoti ya iti ngangu saba egina chala ngosu na mbege chukombo munga na tivakaga aike bere bia so abate niti kusachi dengo manga si muyanga chene azianga chika pati be mengondo tiza mboko na ndochi aswa sara iti ngangu so. Yake kiri nga nandochi zango waboko nandochi ambeni a nguchi wati dada so abagigi biri tongaso aki amena nguchi wati dada so akani na bemingo tongaso afani biri na kozo bilegbia. Demboti nzange aike biri na beloko si yanga ti demboti nzange cha maseka chungu balako na ngubalako na miyambi azianga chilo.
0: Na litia sangu tila kuya ndafono ndeke luka na yati kwa lise duti na yeko sisa kitambula yeke na yeke tiga nzuri na mbiki cha mtafoko kwa lisi mungu mboko mbala kungangu.
1: Azu swa kiri ayike na kwa le mingi ala tombe la chitene amu mboko nala sangu nangachala parfete jikomese.
2: Langu se na pekoti susi bata ti amda foka kia turugu ti kodro sese ti be Afrika na ala soku mambuka na ala si akibemeno nandoni amingi tsa susi akwe ando tsala ala ngbala kwe na bagi ti kando soa keti minuska muza paswa pika na biti la ingatisi na biko wako so asara si kwa litala ni akira gangangu na mango oko na popo tsala soa kipindo tsala su aiki raisa jakomoko
3: yesu asina isu aiki ngangu mingi gagbina lichi yafa niti kwe kui ya ya chi kwe kui inga ese kisara peme muskerzite ilangu na yana edape buboeka dape wa
2: Apollinaire mini babati si walo inga pepe ligi wala silo ni mbiti tenelo muko bena si watilo
4: ikeriga na miniska kesezu kamima na miniska aiso na ete kwa droka dati ya bia boboti lango abondo anya ito ebi ikena ngangu chitene ite ya pati so imba chitema amengu kwa lango gnando chisese amenga gnando maladume makroma pasiti ya ondone ampi na mbiti miniska ke warangungu kwa kwa problem nilambi tene azomu maboko na hii chitene isigina iti pasiso si awarisu.
2: Ngamina ndo kwa mingi swa kinati batati anda fok nga kwe awarakbali na yata isu si abagigi na mango matye takadasu wa kimini wa wangu na yati dagwata swa kina magiti anda fok.
5: Maison de jeunes apporte tout à Zini, nouveau ti mairie, à Archive, à Guyé, tout. Apporte ti dani à Zini, école sous-préfectorale, à Pikayacha, à Banque, si ti vundona encore ton bisina hôpital. Stokta yoroso ali si malade tout amuni tina marche cha mdafo aria ala muni sous préfecture a équipé mo so ko so si minuska muni dona pano a bureau ala fa yata ayo so a so sa a ni apezo ala muni tu a simo gati ba antenne ti orange pano so sa installé so tout ala mo a traverser na na sudo
2: na ti minute ndo so si lo signal na lango c'est une zesu ikida do kwa so ki na gutile tapa pe o cha si a fatene ngotia so si a si sa ki bala ko nuno okot ala ki ni a ti pale na pekoti bira abagigi na bagi chamda fok tine meso ngorobia ayona uzu ngoti ala sosi ya katuru guti kodro sisi tibe Afrika wala ala su akimuwa mbuko na ala atitene abatasi duzi chamu ni giti kodro na bagi chamda fok
1: sengi la mingi na ala ateji na tenye chidabe ke na lango balota tine ti fondo sosi ato ogutumba soa ke tibu biti alliance du sursu patriotik soa irni ASP agunambe ikase sari tingangu na mwako kodro si kodro ni afatene ngoti azo balota

0: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
1: j'ai été élu à double reprise.
2: Dès notre accession à l'indépendance,
3: Wakanda a mené une lutte.
4: Ici, la Centrafrique.
5: Dosso. Béafrica.
6: Ibarazo kwa shaikema dafonono ndekeluka yeke nati usekapati kwa singamba iti be Afrika ti yengasula si yeke sara teneti gunda kia mbururu nga na lingo tala na ubongi shari. Lasu inala yeke ba Yesu yeke na gunda ti atambula wala migration kia mbururu nga tunga na nyesi ala lilani na ubongi shari.
4: Ici Centrafrique.
5: Dosso. Béafrica.
6: Kutara zafi mbili, ajumu maboko nambi nati kwa singa su, kutara ibarala.
7: Ibarala mingi Emmanuel Samboli fils, ibaraa wa mango dafono non lekeluka.
6: Nyela ike na gondati atambula susi ambururu atambula ngbi si alagali lasu na ubongisharinye.
7: Singila, gondati Yesu apusu ambururu si ala mutambula ngbi si ala sina kodrotie agundani ake mingi. Kojoni ala inga ake azuti batango bagara. E na akwa singa suwa ombiri mbigu fariti tena tene ba akazu suwa ala ke duti plus oko pepe e ala ke tambula nyela ala ke tambula ti gingoni ala ke gi ndoso njoni pere titene nyamati ala te iso ala ke gila a pere pendera pere titene nyamati ala te ndoso si ngu akeda si abagara ti ala alimbi titene atesi ala kono pendre use yeso a titene adikoni ake a kubila Meli ndoso ala ke duchi da moba amena kubela ake ti na popoti anyamasu ala ke bata. E ton anyamani atonda ti kuingoni gbani gbani gbanga tiso ala ke nambeni yeti sarangoni ape ala ke londo nandoni ti gimbeni ndo ti gweda. Ti tene nyamati ala ni a kuikwe pepe. Meli ota rezoni ake so defa nandoso ala keda a kota zo si ati kodroniso la keda deux fois ke wunda na lambenia kofro titen ala futa e ala futa ningi deux fois mo bang a kofro niso ke wunda so ake kono yambena gu même ti wunda abagara so na titela e comme yini anemingi wenga moke bambe la tongaso ala mutela lege ala on ala on mongati siso ala roa bagara tiala kwe ala muliki ala on e mbeni a rezoni ake su dufuwa mango tere na pupu tiala azuti batango nyama dufuwa ala ma tere na pupu tiala pe e tunga yu asi tunga su mwke ba mbeni ake zi tere tiala si ala ona mbeni ndu e ti mwji nani mwke ba tene bien ake azu su a ira na angati mwjwa tene anumadu ala ke duti plas okwa pe e ambururu tunga ala duti plas okwa ala pegiti tina asara ye ti ngu oko ti gona ngu ota meto ona mba ngu ota ala ngba na place ni jusqu'à ngu oku ça veut dire que ala ke gi akode kwe ti tene ala ngba ti ala sedentarité te faire la don ala ngba ndosu ala fayaka e ala batanyama me na ta pandemi moke bati lu na ngu oko ti tina ngu ota ala ninga ndunya we ala batene peri ake encore mingi ape e ala obligé tina ala lundo ala on e mbeni yesu asara si ala ke on agona mbeni ndu akesu na tapande moba na mbegeti kodroti yendu su agbaku akeda e tona ala gana nyamatiala asinduru na agbaku su mbeni ngungu akeda su eritulu ake mutsisi e mutsisi su tonga na lukbo bagara ake gana kubila na tereti abagara ni e amburu ndu su ala kekbe a ndu su baku akeda ndali tisu mutsisi su ake saranjoni na abagara ni pepe.
6: Mela li na korosi tibe Afrika tunga nanye, nga tunga nanye si koju ardu azalu na ubongishari nga aiki na ngutinye.
7: Singo ti ambururu na kodro tiye abagigi na popo ti kozo birati gimo bimba mbi juska nango isu use birati gimo bimba. Kozo birati gimo bimba atonda ni nangu saki yoko ngbambu ngumbaya. Nandoni baloko na osho mbi isi awunji nangu saki yoko ngbambu ngumbaya. Nandoni baloko na miambe 1914-1918. E use bira atonda ni nangu saki yoko ngbambu ngumbaya nandoni balota nangumbaya. Donc ala bango isu alondo na kozo bira. So azama nilake na gundani si na se biraso lako gi azama lake na gundani akena ngoiso si ambururu a tondati gangoni na kodroti be Afrika. Bi dabena kozo birati gi mobimba ngbangatinye bitene fale na aitia kwa singa su alondoti ongoni bitene ba moiti wara ambururu mogwe na mbege ti toti Kamerun mbrimbi na ndoti plateau ti Adamawa ndoso kasi molimbi ti wara ambururu bani bani menango iso e sese so ambururu agadushida ake sese so azamani azama boko na ndoni don agaton na colonie allemande enango iso bira kozo bira ti gi mobimba tondani mobando so azamani ake gwe na tereti ambururu ni ti baton na si ala peti munda la iso erne effort de guerre nyela ala peti sarati tene amunda la nganguti tene ala ti bira so ake iso azangi akwe na beti a ambururu so ake fade na mbege ni pepe e do so ala ke baton na si ala londo ina lundungoni ala ke ga na mbege ti du ti kodrotie primbe na mbege ti abukaranga na mbege ti nana mambere ndusuka piri akeda ngu akeda e na gango na mbege ti kodrotie biani mokeba ala ke pe sese su azamani aligia nandoni na ngoi so ala lifade na mbege ti kodrotie ake amunju francais si aligia nanduti kodroti ubangishari ina bangondu ti amunju francais ala kengafa de nduru tiyeda titene ambururuso agafa de nambege ni gepepe deja nangusa kiyoko ngbangungumba nandu baloko na ushu na gango ti ala timbitere na a bayakara so ake nambege ti nanamambere e ala kefade nduru tiyeda titene ambururu aga nandusu si ala kedushida pepe kozo yini la useni a mundu francais alanga ko akanga fade nduruti dati tene a mbororo aganga fade na mbege ni gepepe me nango iniso mokeba a compagnie concessionnaire akeda amenango yakeda ala ke sara matanga e tonga agati sara matanga ala besoin anyama ala ke obligé tigoti bando na mbege ti mbororo ti munyamani na mbege ti ala e yeke na yeke mokeba ala gande ti yeda titene ala ga duchi na maka so akambi i na kodroti Kamerun donc kozo gango ti alala si amwala azando so me ini angbanga gi tonga so mbi tonga na si nango iso si kodroti agande ti wara dipanasi mokeba legi akeziande li titene ambururu so atonda ti lingoni na kodroti
6: me a kodro komanda wala si ala lida kojo na ubongi sharien
7: biani a kozo asangusu ewara alundu na mbege ti André Gide mbegofade mbitene André Gide lo su lo ke écrivain e na ti tambula ti lo su amulo asi na mbege ti Carnot boire si lo gombi jusqu'à na mbege ti Tchadka lo su mbeti e lo tentene na ndö ti ambururu so afa ke ambururu déjà na ngoi so eke na ngu saki oko ngbangbungumba na ndöni baluse na oko 1921 e alege atonda ti mungo ya ti kodro ti ubangishari kutukutu atonda ti tambulangoni na ya ti ubangishari na gbe ti gouverneur Lamblin e ndi la si amu lege na André Gide titene lo tambula lo on na mbege ti mbai ki lo go jusqu'à na nola lo ga berbira ti Carnot si lo on na boire si lo gwe jusqu'à na mbege ti Tchad si lo kiri na bangi si lo mu lege lo kiri na kodro si lo la France et donc azo so wara kodro information so ake a André Gide la lo sigi na ni na ndö ti kodro ti ye donc déjà na mbege ti haute sanga déjà ambururu asi fade ka ngbanga ti so na singo ti lo ka lo wara ala na ambarata et puis na abongo so ala yeke yo akota abongo ti ala so lo timbi na ala lege oko don mambe so haute sanga tongaso ayeke oko ti mbeni préfecture so ambururu asi fade da use préfecture ni ayeke préfecture ti nana mambere e na mbege ti nana mambere moyeke wara nga ala lege oko moyeke wara nga ala na mbege ti wampindi na tapande ni moyeke ba mbeni mara ti ambururu so iri ti ala ayeke gia fun so kete lignage ti ala ni ayeke lignage ti dakanko ala la biani na ya ti tambula ti ala ala si fade na mbege ti bokaranga e akozo amakunji wala a ardo sosi agande ti yida titina ala butika ake ardo gada gana ardo bo don ala sola si aza ala sifade nambegi nika e a ardo sombi londo ti dingo irisala ndoso ala gatene atene ba baba tiala ake azu so gunda tiala alundu na kete kodro su irini ake yola su ake nambegi ti Nigeria nduruna Cameroon ka e akena mbigiti yola Nigeria la si ala gangbi si ala sifadi na mbigiti ngaundere si yeke yeke na ngaundere si ala gande tisi na kodroti na ngusa kioko mbangbungumba ya nandoni balu use na okutongaso
6: singila mingi za pimbembele use kapati kwa singa mba itibe Afrika ti yenga sweke lutige e kukapa nala kikikireke na okongungaso tiba bangondu ti administration kolonial nanduti singoti ambururu na ubangishari